0: Iyan na rin akong titiyang te sa sahay. Pinaluyo sa kanya sa kar sa rojo ni. Sana wenta na rin talaga ni.
1: So itra lawas ni kinyarang dong man ni kireng larurong tulong ka.
0: Oh nge, raja.
1: Tumun sering nyarangan makin kapah kolehunga.
0: Nge.